sannan iya usunna a cikin babin sallah ya kawo tarihin wani bawan Allah wanda yake kuskure wajen yin zikiri bayan sallama, wanda shi ma Allah ya nuna masa gyaran kuskurensa ta hanyar mafarki. Shi mai makon subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya. To shi saboda tsaban neman abin da yake gurin Allah, in ya tashi kowanne guda 100 yake subhanallahi, sai yayi cikin calbi sau 100, walhamdulillahi sai ya fade ta sau 100, wallahu akbar sau 100. Haka yake tai shi ya ijtihadin sa da rashin sanin sa, so yake yayi abin da Allah zai kara masa yafi na kowa. To da Allah ya so shi da rahama, sai yayi mafarki an tashi alkiyama. An yi kira, ya ahli zikra halummu, masu ambatan Allah ku yi nan ga area inda za ku karbi na kula da. Masu ambatan Allah suka yi gurin shi ba sai ya tafi. Yana zuwa sai malaku suka ce bar gurin. Sai ce ai naji an ce masu ambatan Allah, aka ce haka aka ce. Sai to ai ni ma ina ambatan Allah din. Yaushe yace bayan sallama ina yi. Nawa kake yace 100, aka ce koma ba. Ka wuce ka'ida. Daga cewa koma bayan nan ko sai farka da mafarkin sa, sai ya shiru sai gano to lalle ashe kuskure yake, ya wuce iyaka wannan mafarkin. Sai ya zamo sai ya dawo yana tasbihi sa 33 kamar yadda aka yi umarni ta hanyar mafarki. Allah ya sanar da shi ya gyara. Da ya mutu haka, to ya mutu a zero. Kaga wannan shi Usman dan Fodu ya kawo shi a cikin tafin iya usunna. To hanya ce da Allah yake bi, wani lokacin da kana kuskure sai ka yi mafarki. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarkin muminai kaso ɗaya ne cikin 60 na annabta. Shi annabi mafarkinsa gaskiya ne, amma mu muminai idan ka yi mafarki to matsayi ne na annabta guda 90, sai aka ɗauki ɗaya aka baka kai ma don ka ɗosana albarkacin annabawa. To shi yasa mafarkin mumini yana da hanyoyi guda biyu. Yawwa, kafin da zuwan nan mafarkin ko ba kan waccan kissa ta Usman dan Fodio, wani zai ga to abinda ake 33 aka yi 100, ai kaga an yi da yawa. Kullun abinda ake so ka sani, ita ibada kala biyu ce, akwai mutlaka akwai muqayyada. Musamman zikirin nan, akwai mutlaki akwai muqayyadi. In dai na bayan sallah ne na farilla, ba a wuce 33, haka ma'aiki ya karantar. Kana wucewa to ka saba umarni, ko ba za ka samu ladan ba, ga kashi ka sha wahala banza, ba ijtihadi. Amma idan zikiri ne haka na gama gari, za ka zauna ka yi miliyan 1000 ya halatta, ba na bayan sallah ba. Amma da bayan sallah kar ka wuce adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kana wucewa ka bata. To wannan shine isharar da zan faɗa. Amma zikiri na gama gari wanda ba na bayan sallah ba, ka yi shi da yanda kake so. Mu dawo kan magana mafarkin da nake cewa, shi yasa mumini idan ya mafarki shi yana da hanyoyi guda biyu, ko ka faɗa ko ka shiru da bakinka. Duk wanda ka yi sunna ce, sai dai wajen yin shiru din akwai ka'idar da zaka bi. In sunnar faɗa ce akwai hanyar da zaka bi. Duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida. Maiki yace idan kai mafarki, ko na alheri ko na tsoro, za ka iya yin shiru da bakinka, kar ka gaya wa kowa. Idan na alheri ne, ka roƙi Allah ya tabbatar maka da shi. Idan abun tsoro ne, ka roƙi Allah ya kare ka. Amma kafin kai wannan shiru din, kana farkawa daga baccin naka, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tuf ka tofa hagu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tuf ka tofa hagu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tuf ka tofa hagu. Sharadi na farko kenan, idan ba za ka faɗa ba. Kana gama wannan ta'awuzi sau 3,

sai ka canza kwanciyarka daga yadda ka farka daga wafarkin. In kana kwanciya bangaren dama sai ka canza kwanciyarka ta koma hagu. In kana kwanciya bangaren hagu sai ka canza ta koma dama. In ba dama ba ko hagu, idan kana kwance ka koma rigingine, ma'ana dai ka canza yanayin kwanciyar, shine sharadi na biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, to in kai wannan ka ja bakinka kai shiru, duk abin da ka gani na tsoro a farkin ba zai cuce ka ba. Shikenan ka bi sunna. Ba abin da zai cuce ka. Ba abin da zai cuce ka. Wannan ita ce ka'ida sunna ta farko ga mutumin da ya mafarki baya so ya fada, to yi waɗannan abun guda biyu, Allah zai kare shi ba abin da zai same ka, karka taba jin tsoro. In ka ga dama ma ka manta da wannan mafarkin, ba abin da zai faru. Wannan ita ce hanya ta farko, sunna ce, maiki ne kalantar da mu. Hanya ta biyu, idan ba za ka iya shiru ba kana so ka fada, to wajen fadar kana da hanya guda biyu. Hanya ta farko, ko dai ka nemi malami mai ilimi na addini wanda ya fahimci rayuwa

0: dinga turo wata al'umar ta zo bata yi daidai ba mu share ta ta kuma zuwa wata haka mu share ta shi zace qurunan ba karnan ba kaman mutanen annabi ludu bayan nan su suka zo mutanen annabi shaibu suka mai baya bayan mutanen annabi yusufa mutanen annabi ayuba haka waɗannan duk su ne suka mai bayan kuma waɗannan to
1: ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun
0: ma tasbiqu min ummatin ajalaha amma min ummatin tasbiqu ajalaha babu wata al'umma da za ta rigayi ajalinta zaka mutu shekara an rubuta maka cewa ajalinka shekara 50 sai a ce ka mutu kana dan shekara 49 ka rigayi ajalinka kenan a'a babu wannan dan shekara 50 da zai mutu a shekara dan wanda zai mutu a shekara 50 ba zai rage kwana daya ba a cikin shekara 50 sai ya kai kwana daya rannan zai tafi wa ma yasta'khiruna kuma ba za su jirkinta ba to wannan ne idan baka bi a hankali ba sai nan ya kuma dimota mutum an ce ba za ka rigayi ajalinka ba wato in zaka shekara 20 to sai ka kai shekara 20 ba za ka mutu kafin shekara 20 ba sai aka ce kuma ba za ka jinkirta ba to ai dan ka jinkirta ba shine ka rigayi ajalinka ba a ce za ka mutu shekara 20 kuma ka jinkirta baka kai ba to ai dai duk ɗaya ne da mata su biƙun kenan ko idan ka tafi a haka kenan amma ba haka ake nufi ba da farko maganar akan su al'umma ake ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma tunda a can a baya Allah ya gaya mana ya halitta al'ummatai karni bayan karni to waɗannan karni bayan karnin ma tasbiqu min ummatin ajalaha duk al'ummar da za mu share wanda za a halakar ba za a halakar da su ba kafin lokacin tafiyar su yayi kaji wannan sai aka ce kuma ma yasta'khiruna in an halakar da su ba wasu za su zo ba to masu zuwa kuma ba za su yi jinkiri wurin zuwa ba a gane ba za su yi jinkiri ba wurin zuwan su kuma idan an share waɗannan wanda lokacinsu yayi ba su isa su mutu kan lokacinsu ba to kuma wanda za su zo ba su isa su jinkirta kan su zo su jirkita ba su zo ba har su daɗe ba su zo ba a ce to kuma ga lokacin zuwan su yayi ba su zo ba a lokaci na yi su ma sun zo mun kawo su to kaga jinkirin akan wannan ne to in ka so ma za ka mai da shi akan dai wancan misalin da muke yi za ka iya mayarwa amma sai da takadiri sai ka ce ba wani ɗan shekara 40 wanda aka yi shekara 40 zai mutu a duniya ya a ce ya rigayi ajalinsa ya shekara 39 ya mutu sai mu ce kaga saura shekara ɗaya ashe ajalinsa yayi kuma ya mutu babu shi wannan za ka mutu daidai shekara 40 ɗin nan babu kuma wa ma yasta'khiruna kuma mutane ba za su jinkirta ba bayan ajalin yayi shekara 40 za ka mutu kuma sai mu ga shekara 40 da ta yi ka jinkirta ka haura ta a biyu ba za ka jinkirta ka kai bayan ta ba kuma ba za ka mutu kafin ta ba to duk kaga ai wannan za ta wa haka to

0: الأحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون
1: ثم أرسلنا رسولنا تترى كما ينده muka ce mun mai da al'umatai mun halakar da wata sai mu biyo su da wata al'umatan to kowace al'uma muka biyo su da ita kuma arsalna rusula rusulana sai mun aika musu manzo al'uma ba za ta zo karazibe ba tsari ba sakon mu ba sai mu aika manzanni kuma tatira daki daki wani bayan wani idan wannan al'uma ta zo sai a ce ga annabinta ya zo idan al'uma ta wuce shikenan annabi shi ma ya wuce sai kuma wata al'umma ta zo sai a ce ga wani annabin ya zo saboda haka manzannin suna zuwa tatira a jere wani bayan wani ba a samu manzanni a ce sun hada lokatai da yawa ba an samu amma ba yawa kamar annabi Musa manzo ne annabi Haruna shi ma manzo ne amma sun hada lokaci kamar annabi Lutu manzo ne annabi Ibrahim manzo ne kuma sun hada lokaci to akwai wannan kadan

0: mubin
1: summa arsalna musa to kaji tafiya tayi tafiya to an yanke maka zango annabawan da Allah ya aiko da manzannin da Allah ya aiko wannan ya tafi wannan ya zo wannan al'umma ta kare wannan ta zo wata al'umma duka basu imani ba sai dan kadan ko gidan annabin ba wata kuma ya zama rabi sun yi imani wasu mutum biyu uku hudu yan tsalle su imani su dai tafi to haka muka tai muka aiko annabi Musa wa akhahu Haruna muka aiko shi shi da dan uwansa annabi Haruna suka zo bayan tafiyan manzanni din ila an ce annabi Haruna yana dan gaba ma da annabi Musa da shekara biyu bi ayatina suka zo da ayoyin mu wasu tsanin mubinin da kuma hujjoji mabayyana ila kage sai ya zama mu'jizar su guda daya ce mu'jiza annabi Musa ita ce kuma ta Haruna din in annabi Musa ya nuna mu'jiza kamar yadda duk abin da kagarma yadda aka sha bugawa da aka shayi tsakanin Fir'auna da annabi Musa ba mu ji an ce shi annabi Haruna ko shi sai ya kaza ba ta mu'jiza a annabi Musa ne yake yi amma mu'jizar ta san ta annabi Haruna ce ne duk daya ce sun zo da ayoyinmu annabi Musa ya zo da ayoyi bangaro biyu aya ta magana daga Allah ga sako daga Allah Fir'auna kaji kaji kaji wannan ayoyi ne ake karanta masa sannan aya ta biyu ita ce mu'jiza mai karfafar kowane annabi mu'jiza ita ce mai tsayawa kan cewa haka akai annabin ne daga Allah a baka yadda ba sai Allah ya ce yi abin da ya kamata kai yi kaza ko kuma faɗi abin da kake so a yi wanda wannan ba mai yin sa in ba shi ba saboda me aida a ce annabi zai yi mu'jiza ya nuna wani abin ban mamaki wanda zai shaidar daga Allah yake sai a samu wani ma yayi kamar wannan to da rigima ta faru ai abu kuma sai rikice ba ai ba zai yi ba to baya yiwuwa ba zai yi ba in yayi kowaye a bayan duniya ya gajiya daga bayan ya aikata wannan shi zaki ce mu'jiza din ai shiza take bambanci take da bambanci da karama mu'jiza daban karama daban amma dukkanin su kuma a wani daya daga abu daya suke an gane mu'jiza annabi ne kadai mai yin ta saboda akwai tahaddi a cikin ta annabi zai yi abu yace in wani ya isa ya zo yi ko ba wanda isa yi to shi wali ba zai wannan ba zai yi ba shi wali sai yayi yace in wani ya isa ya san wani waliin da Allah ya boye ba sai wani ya zo yayi ba ai Allah haka yake shi dan haka mu'jiza karama ta wali Allah na bayyana ta ne yana nuna cewa wannan mai girma ne a wurina to kaga sun hadu a wannan cewa kowace daga ciki Allah na nuna girman bawan a wurin Allah din an gane saboda karama tana nuna bawa na da girma wali ne yake karama daga cikin mabiyan annabawa su ake su ne suke karama sai a kira ta sunanta karama wannan kuma tintini da akwai ta ba wai sai a cikin mu bane ba mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu waye ya dauko gadan Bilkisu wanda Qur'ani kuma ya gaya mana kowane ne ma ba annabi bane dai ko aljannin ne ko mutun ne din uho amma dai yayi abin a kifta ido annabi Sulaiman kafin ya kifta ido an kawo gadan da yake tazarar tafiya mai tsawo ba jirgin da zai kawo wannan abin ana a irin yanzu to meye wannan karama ce sunanta karama Allah ya girma wannan bawan Allah almajirin annabi Sulaiman to haka kuma a cikin al'umma ta annabi Muhammadu sai a ringa musuncewa ba za a samu irin wannan ba ko wanda yafi wannan ba tun daga kan sahabbai ga karamomi nan baja-baja dauki littafin sa ingantattun sahabbai ai hadisai ka gani tun daga kan Umar irin karama ta Umar yana inda yake yana gyara yakin da ake kilomita duk ɗari ruwa kai wannan yi kaza kai kuma wannan yana ji to wannan me ba karawa bane ba ga Usaydina ibn Khudayr da shi da Abbad ibn Bishr suka taso daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisin annabi za su tafi sai wani irin duhun dare aka jarabe su kowanne da yakar sanda sai ta zama fitila kawai dinga suka yi ta tafiyarsa karama ce algabta malam gashi nan abubuwa daban-daban ga Sa'ad nan ma ai karama ita ce bawa ya nufi Allah yayi abu kuma yayi ba shine ba karama ai ita ce karama isa ta bawa a wurin Allah ta sa ya nemi Allah ne dan ba bawan ne yake yi ba Allah ne yake yi ya nemi to Allah yayi yayi yanzu Sa'ad lokacin da Umar ya kai shi Kufa yana shugaba sai mutanen Kufa suka kai karar sa a wajen Umar cewa akwai wasu abubuwa baya yi kaza kaza kaza ashe ne shine ba sa so kawai sai Umar ya tura wasu su je su tabbatar da yanda abu yake da suka zo ɗan sakon Umar din suka shigo masallaci suka samu Sa'ad to suna tare sai suka ce da Allah menene abinda kaza da kaza da ake faɗa me gaskiyar abinda ake faɗa Sa'ad na Sa'ad kowa ya shu sai wani ya tashi ya ce eh gaskiya mu baya mana rabo na adalci baya kaza baya kaza ko ba haka yake ba ƙarya yi Sa'ad sai ya fushi yace Allahumma in kana ma yaquluhu haqqan adil umrahu wa adil faqarahu Allah in abin da yake faɗa gaskiya ne ai ba gaskiya bane kai idan abin da yake faɗa a kaina sheda yake min kawai ba gaskiya bane Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka tsarwaita talaucin sa kuma ka bijirar da shi da fitina yace shikenan ya gama tashi ta akwai abin da ya faru kenan shi wannan wanda ake magana shi ma sunansa ko Abu Sa'ad ne ko shi ma yana da sunan Sa'ad din sai da ya zama malfa'idan sa tana fadowa kan fuskar sa saboda tsaba tsufa ko ba ko dari sannan kuma kawai da an gani sai a ce ga wannan ga aka bijira fitina ya ji da addu'ar waliyin Allah to daka Allah yana girmama bayinsa da abin da ya so amma idan wani ka ga yayi wani abu daban kuma shi lalle ka kalle shi kaga bai da alaka cikakkiya matina da Allah to wannan shedanci sunanta wannan kuma wani layi aka bi daban ko rufa ido kuma kaman can irin waɗannan abubuwan dai amma mutum na Allah shine yake yin addu'a ko shine yake nufin Allah yayi abu Allah yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka yanke hukunci akan wasu waɗanda wani yayi musu ainihin abu suna neman kisasi cewa dole sai an rama musu akan abin da aka yi wa ɗan uwansu ɗaya daga cikin wani sahabbai sai ya ce wallahi ba za a yi kisasin ba to kuma akan me zai sa ba za a yi kisasi ba Annabi ba zai ƙi ba tunda haƙƙinsu ne aka tafi sai da aka je wajen kisasin sai suka ce sun yafe ba a yi kisasin ba shine Annabi yake a cikin bayin Allah akwai wanda in yi rantse da Allah sai Allah ya kubutar da shi ka gani to
0: ila fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim
1: abinda yasa muke ta faɗa irin waɗannan abubuwan na maganar karama da makamantan wannan saboda bayi har yanzu Allah na nan yana yi da bayin nasa yi kokari zama waliyin mana ko ce aka ai ba annabta bace ba rufe kofa ba duk wanda yake son ya zama na Allah a buɗe kofa take kuma zaka iya zama duk yanda ya kamata ka zama a wurin Allah kofar Allah a buɗe take karama kai ba sai kai ba ai ba wani abu bane idan har ka tafi wallazina ja'u fina lanahdiyannahum wanda duk suke kokari a cikin lamarinmu zamu shirye da su hanyar da za su kai inda suke so an gane to shi sa dan kwadaitawa ne ka zama haka kar ka zauna kawai haka ka zama kai ta yunkuri kai ta yunkuri abu ya kiyaye wa kaga da abu da akwai matsala to ila fir'auna wa mala'ihi to Allah a cikin aya ta baya Allah ta yi mun aiko Musa da ɗan uwansa Haruna da ayoyinmu da kuma hujjoji mabayyana to izuwa wa aka aike su a ayat ta baya bata faɗa ba amma anan gashi tana faɗa Allah ta ila fir'auna mun aiko su izuwa fir'auna ba shi kadai ba wa mala'ihi da kuma jama'arsa gaba daya fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu dama can Annabi Musa ya sawu fir'auna da mutanansa kauma mutane ne da alina wato masu jin isa da jin girman kai to yanzu aka ce wane ya ji isa ya ji daukaka ya ji ba isa ba me yayi ba ne ka zaci girman kai kenan ba a'a to ai ana an ce fastakbaru sun yi girman kai sannan aka ce kuma gashi sun yi nuna isa to ashe girman kai daban nuna isa daban to menene ya suke bambanta abinda ake cewa girman kai shine mutum ya san abu ya tabbatar da ya yarda da shi amma ba zai yi ba in ka ce yayi ba zai ba an gane wannan yayi me girman kai amma istila'i shi da aka ce ayi ma shi bai dauka ba ka ce ma yana cikin wanda za a yi ba ma ba ma zancen wayaki ba shi bai cancanta ka ce yayi ba ma shi ko nan ya cancanta ka ce yayin amma kuma na san na cancanta ka ce in yi amma ba zan yi ba to girman kai kenan amma wancan ba mana cikin lissafin ka shi sa aka ce shedan a astakbarta am kunta min al alina an gane to ka yadda cewa za a gaya maka ji ko kuma kwata kwata ma baka yadda ma zan gaya ma ba bana cikin ma wanda zan gaya maka kenan subhanallah to
0: faqalu anu'minu li basharin mithlina فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
1: توغا سوما امسا سكينان ان ايكو النبي موسى زوا غا اينهين فرعون ده شي ده متانانسا تو مي اكا ايكو سو مي سكا تشي تو كاغا wannan ayoyin basu fada ba sai dai kuma jin amsa muka yi ta abinda su mutanen fir'auna suka bada amsa da shi alu sai suka ce anuminu li basharaini mislina yanzu ma yi imani ga mutum guda biyu wato annabi Musa da annabi Haruna kenan da mutane mislina irin mu sai mu imani da su ka gane kun gane abin da suke so anan abin da suke faɗa anan shi fir'auna ka san ba shi ya dauka ba fa shi ba mutum bane ba shi jin jika ne na allolin baya shi sai ya gaje su a allantaka dan haka shi ba mutum bane to in ba haka ba in suka ce inda sun ce mai imani ga mutum irin mutu ya aka kuka imani da fir'auna a bitsayin sa shi Allah ne ba su imani da shi Allah bane ko to me yasa shi suka imani shi Allah ne idan suna imani in ba su imani da mutane ba to saboda shi ba mutum bane shi wani irin abu ne haka jikokin alloli ne to sai suka ce ma yi imani ga mutane guda biyu wannan mu suke irin mu daya kenan kuma wa qaumuhuma lana abiduna a kaddara ma a ce ya halatta ba mu imani ga mutum mu imani da shi dan aikin Allah din ne to ai ya za mu imani ga waɗanda mutanen su bayin mu ne hujja ta biyu kenan ai ka san banu isra'ila ai ka san Ibdawa su ne mutanen Fir'auna to sun maida banu Isra'ila tamkar bayi khadimai kawai to shi annabi Isa jama'ar sa ai banu Isra'ila din ne ka gane saboda haka sai suke cewa ya za mu imani ga waɗanda suke kamar bayin mu tunda annabi Isa Musa sun san da annabi Haruna ai sun san daga banu Isra'ila suke amma sun kauce Allah ya kauda bakin su da su ce ya za mu imani ga wanda suke ku bayin mu ne su annabi Isa da Haruna sai ce wa qaumuhuma ya za mu imani ga wanda mutanen su wato mutanen annabi Musa da Haruna bayin mu ne banda Musa da Haruna kenan wannan bayin Allah ne tsantsa an gane ba su hangi haka ba akan annabi Musa da annabi Haruna to amma illa ce suka faɗa guda biyu ta daya ba za mu imani da mutum kamar mu ba na biyu kuma in ma za mu imani daga mutum kamar mu ya za mu imani sai mu imani da wanda yake shugabanni a cikin mu ba mu imani ga wanda suke bayin mu ba kuma to me ya faru
0: takarrabuhuma fakanu minal muhlakin
1: takarrabuhuma sai suka ƙaryata annabi Haruna da annabi Musa ba su imani ba fakanu minal muhlakin sai suka kasance ku cikin waɗanda za a halakar kamar yadda aka halakar da na baya anan da isa annabi Musa dan yayyan kota ake za mu hada ita a can gaba cikin sura 1 ko 2 bayan wannan wanda take tafi fadi wanda akai arangama kuma aka gama arangama da fir'auna akai aka kare Allah ya kai mu lafiya amin
0: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
1: an sake dai yanko wani dan yanki na kissa ta ainihin annabi Musa dai anan amma ita ma dai iyakar ta kenan iya nan Allah ya ce hakika mun bawo annabi Musa littafi mun bashi at-taura la'allahum yahtaduna ko su waɗanda aka karantar da su al-taura aka gaya musu sakon Allah na cikin ta ko sa shiriya da ita amma ba su shiriyan ba
0: waja'alna ibn maryama wa ummuhu al waja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
1: وجعلنا ابن مريم وأمه آية الله يتي من سنة إيسا دم مريم دشيد مهاي فياسا آية تي دقول أمو ذاك قتي وديوا أتكين القرآن الله نبجرد دم مغانا أكن النبي إيسا أما إنزي أمبتشي سيتي إيسا دم مريم Isa ibn Maryam da yawa a Al-Qur'ani haka yake inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu sai ya ce ismuhul masihu ibn Maryam tun makan a haife shi haka Allah ya ce mala'ika ya gaya mata Allah na miki albishir da wata kalma daga wurin sa wannan kalma da yake miki albishir da zaki haife shi shine Isa dan Maryam sunan sa kenan to tun anan da sayyidatuna Maryam ta dau haske da ta gane cewa za ta haihu ba miji domin al'ada a raba da ga ubansa to sai ta ji an raba dan gare ta ita kadai ai ka ga za ka ma ta dauce to akwai wani abu kenan eh an gane to haka Allah yake raba annabi Isa zuwa ga mahaifiyarsa me yasa saboda ku Yahudawa da kuke cewa annabi Isa an same shi ba ta hanyar daidai ba a'a ba haka bane ko kuma nasara da kuke cewa a'a ai shi dan Allah ne a'a ba haka bane Isa dan Maryam ne haka aka so ayi shi ba mahaifi saboda idza arada Allahu shay'an kawai fa'alahu kuma dan Allah ya nuna ita samar da dan adam ba automatic bane kawai in an hadu namiji da mace an hadu kawai shikenan wato dole sai an hadu namiji da mace sannan ai a samu da a'a ba automatikiya bane wannan Allah yanda yake so kawai haka zai yi shi yasa ya halicci din wanda ba uwa ba uban annabi adamu in ka ce automatic ne ina uwa ina uba da aka hadu aka yi babu to in ka ce eh to wannan wani abu ne daban to ai kuma ya ce eh to ga kuma wanda aka yi ita kuma da uban ba uwar Hawwa'u daga hakarkarin annabi Adamu aka yi ta kaga ita tana da uba kenan wanda ta fito daga cikin sa to wani wace ce mahaifiyarta to kaga an yi ba uwa ba uba an yi da mahaifi amma ba mahaifiya aka zo kuma annabi Isa shi kuma aka baddala shi kuma aka yi da mahaifiyar shi kuma ba mahaifin to sauran wace kala ta kare saura kuma da mahaifi da mahaifiya kamar nasibi Di mana? To shi ne to ga mun wani kala wanda ba ai ba anan. Ai sai ka ce eh saura da kaza kaza babu. Saboda Allah ya nuna maka cewa kawai abinda yaso haka yake yi. Wa ummuhu aya wa awainahuma ila rabwatin. Kuma kaga sai Allah ya ce mun sanya annabi Isa da mahaifiyarsa ba a ce aya ta yi ne ba. Ba ce ayoyi biyu ne daga kudurar Allah ba sai aka ce aya guda daya saboda ai aya daya ita ce aya daya menene annabi Isa ya zama aya na kudurar Allah saboda an haife shi ba uba menene Maryam ta zama saboda ta haihu ba miji to ai uban shine miji to ashe aya guda daya ce ta su kenan an gane Allah ya ce wa awainahuma kuma mun taro su ila rabwatan izuwa wata rigawa wato wajen wani tudu zati qararin wa ma'inin wannan tudun ma abucin wato tabbas duk kayan rayuwa akwai a wurin karar na rayuwa abin da yake tabbatar da rayuwa a wurin anan mun tanade shi wa ma'inin da idan ruwa mai gudana da abinci da kuma idan ruwa waɗannan da su rayuwa take karari to wannan wurin muka kai muka taro annabi Isa da shi da mahaifiyarsa lokacin da ta haihu kenan wasu suka ce ina ne wannan aka ce ai Baitul Maqdis wasu suka ce a ba nan ba Misra ne wasu suka ce Palestine haka haka dai amma dai ko ina ne dai Allah ya kira wurin da wannan sifa to
0: ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim
1: ya ayyuhar rusul ya ku waɗannan manzanni kullu min tsayibati lokacin da ake fuskantar da wannan kiran wa aka fuskanta ake wannan magana da shi cewa ya ku manzanni ku ci daga dadada ba kowa bane a lokacin annabi ɗaya ne tak aka ci kuma ya ku wannan manzanni annabi Muhammadu ne a wannan lokacin lokacin sa ne ake wannan magana ya ayyuha rasulu kullu min tsayibati kuma shi kadai ne a bayan duniya annabi manzo me yasa saboda yanda aka kira shi ake gaya masa haka abin yake a wurin annabawan baya ma sai zama duk gaba ɗayan annabawan baya ya wukilce su a cikin khidaba din Allah ya ce musu kulu min at-tayyibati ku ci daga halalati abubuwa na halal ko kuma ku ci daga abu dadada duk wannan ka fassara duk ɗaya ne ku ci daga dadada wato ku ci daga halalati halal Allah yayi annabawa cewa kar su ci abin da yake da adna shubhatin ko ya shubha take ba za su ci ba to in ka ce ku ci tayyibati ana nufin halalati kenan ko kuma ku ci daga dadada ma wanda yayi dadi a baki kasancewa ku kuna annabawa manzanni ba haramta muku wasu abubuwa irin na dan adam kamar yanda aka sa ku rashin lafiya aka sa ku samu lafiya aka sa ku ci aka sa ku sha to me dadin ma ba ana ku ci ba an halatta muku shi wa amalu saliha kuma ku ci gaba da aiki nagari wannan ne nuna cewa lalle to aiki nagari yana da tasiri a wajen yin ibada wanda ya ga yayi ya tafi lafiya lau yaki ya lalibi abincinsa da abin shansa da harkarsa wallahi in kaga ka kasa bin Allah daidai ba wannan din kadai bane akwai abubuwan da zaka laliba ka laliba amma dai ciki muhimmi wannan lokacin da wani sahabi ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya lamince masa shiga aljanna tare da shi shiga aljanna ya masa alƙawari sai annabi ya ce nayi amma a dib mada'amaka ka dada da abincinka ka ci halal shi sai kuma ya tabbata a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku mutane inna allaha tayyibun ya ayyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsatsarka ne baya karba in dai abinda za a yi masa bauta da shi ne sai tsatsarka sai ya ce kuma Allah ya umarci muminai da abinda ya umarci annabawa da shi shine ya ce ya ayyuhar rusulu qulu min tayyibati to su ba muminan an gaya musu haka a cikin alqur'ani ya ku muminai ku ci daga tayyibati dadada to da haka wanda da yake san lalle ya ga ya samu daidai a ransa to ya ci halal ya nemi halal ya ci halal duk yanda kake yunkurin ga zuciyar tana so ta yi idan ba halal ne abincinka ba yin wannan abin sai ya maka wahala ai kokari ai wannan lalle don abu ne da wanda yake lalle zaka ga da yawa waɗansu bayin suna da buri nan lalle su bauci Allah amma sai su kasa to sai su duba yanda hanyar abubuwa suke kuma sai a gyara kuma shi labarin Allah da ba a makara makararsa kawai ka je ga kaga Allah ka makara sannan amma in dai ba ai wannan ba a akwai time akwai lokaci wanda duk Allah ya taimake shi ya ji yanda ya ji kuma ya ce zai dau hanya to shikenan hanyar Allah a bude take kuma babu wani wanda ya isa ya ce zai tsare ka daga barinta babu wanda ya isa ya tsare ka tsaye shiga tsakanin bawa da Allah kowa ya shi bawa inda ya taho to Allah zai karbe shi kawai in ba haka ba yanzu ba sai a ce yanzu a ce Allah ba zai gafarta maka ba dole sai wani malami ya ce maka to ka je zai gafarta ma wasu ba sai sun tabbata sun mutu da zunuban nasu ba ma ko kuma a ce to kawo hadiya sannan a gafarta to ba ruwan Allah kawai wallahi da ka gafar da ka nemi gafarar sa shi wanda yake ma wa'azin ma bai san an gafarta man ba Allah ce inni bima ta'maluna alimun haqiqa ni masani ne da abin da ku bai kuke aikatawa kowane irin abu ka aikata ina ganin sa ka taho ina ganin ka ka tsaya ina ganin ka
0: wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun
1: wa anna hadhihi ummatukum Allah yace ku sani wannan al'umma wannan milla umma anan milla ake nufi wannan addini da kuke gani ummatukum addinin ku ne wanda yake ummatan wahidatan addini guda daya kuna bautawa ubangiji guda daya in dai kun yadda cewa addinin musulunci guda daya ne kuma kai da ni da kai da ku gaba daya ta muka mun yadda cewa addinin musulunci shine addinin mu to sai ya zama waye ubangijin mu kuwa ana rabbukum inda kun yadda milla ta musulunci ita ce addinin ku to kuma ashe ni ne ubangijin ku to in kuma ni ne ubangijin ku to fattakuni ya inganta sai ku ji tsoro na kar ku rarraba kanku a cikin addinin wannan aya ce da take tsawatawa musulman da suke rarraba kawunan musulmai yan uwansu Allah ya ce a addini na musulunci ummatan wahidata guda daya ce ubangijin wannan addini kuma ni ne to ina aka samu rabuwa in dai ka yadda na yadda wannan ma yadda wannan ma yadda wannan ma yadda kuma duk gaba daya abin da kuka yadda abu guda daya ne abun guda daya na waye kuma nawa ne wato na Allah ne ba abu sai ku haɗu kawai ku ji tsoron sa wanda bai ji tsoron sa ba kuma shikenan ba kai ne da hisabin sa ba in hisabuhum illa ala rabbi haka Allah ya ce annabi ma da kansa sai ya ce hisabun in na gaya muku kuka ki to hisabun ku yana wurin ubangiji na ba kai ne mai hisabi ba ai gaba ma za ta ƙara dai tabbatar da wannan magana da muke mu je
0: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
1: الله مسني الله مسني باي wannan abin da muke ciki duk haka ya sani kuma dama ya tsara abin da ya tsara Allah ya ce al'umma ta addini na addini guda daya ne kuma ya ce ni ne ubangijin wannan addinin ni ma ne kadai kuma nace duk ku haɗu ku ji tsoro na Allah ya ce fataqaddau amrahu sai mutane sai suka sassaba lamarin su bainahum a tsakanin su shi lamarin addinin suka sassaba fataqaddau ba qaddau ai yace ba ta qaddau da gangan suka tsara rarrabawa an gane su mutanen su suka kallafa su rarraba kawunan mutane su rarraba lamarin addini da kansu Allah ya ce zubura kungiya kungiya shi da zubura su raba addinin kungiya kungiya sai Allah ya bar bai bar abin haka ba dan ya kara fitowa da shi fili sai ce kullu hizb kowace kungiya bima ladaihim farihuna kowace mai alfahari ce da ta da nata bangara to yaya abin kici Allah ne yake magana anan fa. Kun rarraba addini kungiya kungiya. Kuma kowace kungiya mai alfahari mai jin dadin abinda take banta da shi ne banda wacce. Mai alfahari cewa ni ce kan daidai banda wacce. Shine malamin da yin farihuna. To wannan akwai karin ma bayani da zai. Da ya wuce abinda Allah ya faɗa annas din haka. Haka ba wannan fa amma duk abinda nake yi irin wannan maganganun ba ina nufin a daina kira akan abinda yake shi barna bane wannan annaba ma aiki su kenan amma taya za a kira ta nan ne ake saka abinda yake raba kan mutane ta nan ne ake sa abinda maimakon ya jawo mutane akan kiran da kake yi ya kora su nan ne matsalar take fa in ka tashi kiran da ka tashi kiran dama ka sa bindiga kiran ma ka san wadanda zaka harba ka saita su ya kamata ko ka harba bindiga sama duk wanda ya zama cewa yana inda hasashin zai fado masa ya fado masa amma kai baka san waye ba ka aje wa'azi duk wanda ya kaza kaza ne amma ba wai wani da shi nake shine mai yin kaza dan kaza to kai baka yin kaza kai to baka yin wannan abin da yake eh kai kana wani kuma kai ma sai wani ya nuno ka yace kai ma to duk ba an shiga da kaddan hudun ba amma ai kira akan gusar da banna horo da kyakkyawan aiki wannan shine aikin annabawa shine abin da malamai suka gaji annabawa akai amma ka aje kiranka duk wanda yaga kansa yazo ya dauka ba shikenan ba kowa naka ne kuma a ce a burinka da za a zo a sama suka dan Allah kana son kowa ya zama kamar kai ka ce wallahi haka nake so to shine ka cika mai da'awa zuwa ga Allah amma ya zama cewa wasu mutane wai baka kaunar su to ba kauna kake kasu shiriya ba waɗanda kake so sai mutananka ƴan wannan kungiya duk wani wanda ba nasu ba to ba nasu bane ba sa san sa ba sa yi da shi ko ba za ma su ji shi ko a wa'azin ba Allah ya kiyashe mu me Allah ya ce gaba
0: fadaruhum fi ghamratihim hatta hin
1: ya annabin Allah magana yake da manzon Allah anan Allah ya ce fadaruhum ay da haula'il kuffar ya rasulullah kyale ni da waɗannan kafiran da kuma masu sirraba addini din nan fi gamratihim cike batan su da jahilcin su wannan tahdidi ne kamar yanda Allah ne yake cewa zarhum yakulu wa yatamattu wa yuhihim amal fa sawfa ya'lamu ai ce Allah cewa ba su a cikin batan nasu to ai annabin kuma ya bar kiran kenan a'a to wannan shi ake cewa amru tahdidin umarni na tsoratarwa ba umarni na nufin abinda akai umarnin ya faru ba yanzu kamar kai ne kana kullun kana cewa danka yayi darasi yayi darasi yace to kada Allah ya sa kai karatu to haka kake so kuma ko kuma kakkai karatu kakkai karatu ai umarni kake yi to in yace to baba kuma dadi zaka ji to kaga ai ba nufinka da wannan umarnin ya aikata wannan ba amma tahdidi ne tsoratarwa ne kakkai karatu ka hadu da ni kenan to shi ma nan an ce basu masu rarraba kawunan nan sa hadu da ni hatta hine su ci gaba da abin da suke har izuwa mutuwa su ga su ma abin da za su riska
0: aya hasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin
1: muje
0: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ
1: Allah yace wannan kuma magana ce da kafirai sun shiga wasu su ma sun shiga mu'minan ma suna da rabo a cikin wannan magana sai dai rabo ne ba kuma wanda aka so su da shi ba Allah yace ay hasabuna yanzu bayi suna zatan annama in kace kafirai yayi daidai ka fara dora shi a kansu sai kuma wanda duk ya ji ba yana da irin halin haka ko ba kafirin ba sai kuma ya nasa sai nasa takanan nan kuma ko sai karbi izina Allah ya ce yanzu mutane ko kafirai ya sabuna suna tsammanin annama numidduhum bihi abinda muke ƙara su da shi abinda muke musu madadi da shi min malik na dukiya da muke bawa mutane wa banina da ƴaƴa da muke azurta mutane da shi nusari'u lahum fil khairat muna gaggautar da alherin mu ne wai dan girma masu dan kudi da ake ba masu kudi da ƴaƴa da ake azurta mutane da shi jama'a suna zaton wannan dan girmamawa ne muke musu haka Allah ya ce bal ba dan mun yadda da su bane muke ba su kudi ba dan mun yadda da su bane muke ba su ƴaƴa kai kowace ni'ima ma da Allah yake bawa a duniya ba yaddar Allah ce wannan tana nuna yaddar Allah gare shi bane la yashuruna basu san dalilin da yasa muke haka ba ko tarko ne
0: ayatukum
1: dan abinda zamu shiga nan gaba ya kamata mu kwana anan dalili wannan wasu sufofi ne nan an fadi wadanda suke zatan sauda suna da kudi to yin kudin akwai wanda ba kudin ba ƴaƴan amma shi na zaba an gane ba wannan ce hakika ba to in mun gama wannan ayar to zamu shiga ayar da zai ce nan ga hakika inda take ga zabi inda yake ga girma inda yake sai Allah ya siffarta wasu siffofi guda hudu ga cewa nan ne wanda ya ganshi haka shi adda girma shi aka zaba shi ne mai yardar Allah to karatu na gaba musamman ayoyin can gaban nan Allah ya rabauta mu da abinda duka zamu tsaya a kansa
2: muna addu'a ubangiji muna tawassuli da kai da wannan irin zama da muke yi na karanta alqur'ani da duk abin da ya cancanta a kama kafa da shi muna kama kafa ubangiji Allah ka saukar mana da nutsuwa a kasar mu Allah ka ba mu kyakkyawan mafita a cikin halin da ake ciki kowace wahala Allah ka dauke ta lokaci guda mai sauki ne a wurinka ubangiji ka dauke mana ita duk halin da ake ciki ko mutsananin sa Allah ka sauka kawo sauki a cikin sa abinda kuma Allah kai nufin ba za ka saukaka ba ka ba wa mu'minai juriya da kallanka a cikin su a cikin wannan lamari kuma ka ba su ladan abinda ka jarabe su
3: Alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Nasidi Abubakar Goron Dutse da mai ja masa baki Malam Awwal Mustafa Manzo Arzai wanda bankin kai suka dauki nauyin kawo muku ni Amin Idris nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya
4: wadu wannan addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir zaka sha abun mamaki kai ka gani mu ba wani ba maganar imani ba mun tajriba ma ta nuna mana a aikace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir zaka sha abun mamaki rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir zaka ga ka tashi da safe baka san iya matsalolin da kake fuskanta ba wallahi na gama in Allah ya baka sa'a addu'an nan ka gabatar da ita da kyau kafin yamma ka samu mafitar da sai ka sha mamaki rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir zaka sha abun mamaki
5: wannan sako ne daga dan majalisar ya mai wakiltar ungwagwada mundubur honorable sani wakili
3: mai sauraro assalamu alaikum a halin yanzu za mu kawo maka karatun alkur'ani mai girma daga bakin malam alaramma abdullahi abba da fatan za a yi sauraro lafiya
6: bismillahirrahmanirrahim innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas

0: ad baya tana da wata alaka ko kuma tana taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Uganda. A yanzu idan har ya kasance wannan abin ya tabbata, to Uganda za ta fuskanci matsaloli, duk da ma dai kasar ba wani matsaloli take fuskanta ta fuskar tsaro ba, amma dai masana harkokin diplomasiya suna ganin wannan batu da ya kunno kai tsakanin Uganda da Turkiya ba abu bane da har ya kai ya kawo za a dauki irin waɗannan matakai da ake ganin suna da tsauri, wanda tasirin Uganda a fannin tsaro da kuma kwarewar ta da irin rawar da take takawa wajen magance matsalolin tsaro a tarayyar Afirka. Ba kamata a ce Uganda ta dauki wannan matakin da ya kai ga za ta raba hannu tsakanin ta da Turkiya ba.
1: To amma wani sai shi da haka, duba da zarge-zargen da ake akan shi, abubuwan da shi wannan fure din yake wallafa ba inda ya gudun hijira zuwa kasar Turkiya ba, kaga ya kamata a ce kasar Turkiya ta yi biyayya ga umarnin ko bukatar da ita Uganda ta nema na gana an dawo da shi wannan ya dawo.
0: Ai misali za mu kalli kamar mafaka yayin da yaje nema, kuma idan muka kalli dokokin kasa da kasa, idan mutum yayi gudun hijira ta fita kasa, ba wannan kasar da ya bari ba ta da hurumin da za ta ce lalle sai an mika mata shi ko kuma an mika shi karfi da yaji. Allahumma idan ya samu damar da ya koma a karan kansa, in ya koma kasar sa ta yi wa, sai a dauki dukkanin matakan da ake ganin za a dauka a kansa. Sannan dukkanin wallafa-wallafa da ake ganin yana yi suna da barazana ga harkokin tsaron Uganda. Yanzu ai ya riga ya dakatar da su, ba abin da yake wallafawa,
1: yanzu sai na sukan gwamnati,
0: yanzu sai da sukar gwamnati kadai.
1: Na to mai sauraro daka-daka abinda ya sami kenan a filin na wannan rana, a inji mu tare da abokin aiki Malam Haruna Abtuwa, inda muka dan tsokace akan wasu daga cikin labarai da suke ci gaba daukar hankalin al'ummar jihar Kano da ma al'ummar kasa baki daya. Mai sauraro zamu je ga sashen mu na tallace-tallace a daidai karfe 7 akwai shirin nan na tsokace, a daidai karfe 7:30 akwai shirin waiwaye, a dan tafiya a daidai karfe 8 akwai takaitaccen labarai daga bisani. Zamu je ga filin mu na daka da waje a daidai karfe 9 akwai shirin guzuri mafi alkhairi tare da Malam Muhammadu Saminu Abdulkadir ya kasa, a daidai karfe 10 kuwa akwai labaran kasa daga bisani. Mai sauraro zamu karkare a sangon barka da safiya da fatan sai a shigar da kasancewa da Arewa Radio kai tsaye daga sauran gabatar da shirye-shiryen murke plus mi lamba 64 gidan gona daura da sinima marhaba da ke farm center a birnin Kanan Dabo.
2: Ina makarantun sakandare a jihar Kano, shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitaccen muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makarantu za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna kudi ba, minti biyu ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti biyu kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? A dan haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga ɗaliban da kuma makarantun su. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0700 44443.

na daily pay. Ti alwa si wọn ti lókun ti bá ṣe dẹkẹ. Handla abaka. April 1925 na fara aiki a sun ba. Labour ka gyara nan ka je nan ka je nan ka dai. Ana dai yi da kai idan ka samu wani abu. Duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa inda da sanin ya kamata shi ne abin da yake so ci gaba a duk inda ya zauna kuma da girmama na gaba shi muka sani.

0: شيخو أكسدني مالن ما فينا بلو لن هاشم وتأمغوا ذاكي ساقالجي تنتنا جيجد lambar gidanmu 29 ta wannan lokacin
1: to in ji tarihin baba da irin aikace-aikace
0: to tarihi na da gaya maka daga inda na fito mahaifina sunan da Bello ɗan Hashim kuma muna nan da abubuwa dai na rayuwa irin na wancan lokaci mun yi su kuma mun gama lafiya abubuwan da muka ta yi sun ci gaba wasu an samu nasara amma alhamdulillah mu abinda muka yi duk abinda muka yi na alheri muka gudanar da shi tsakanin yan uwa da mutane wanda suke tare da mu
1: baba wani irin aiki aka yi
0: aikin da na yi a school of hygiene ni na yi aiki na farko tun da bamuwa a lokacin ba ima maganin ilimi
1: ba maganin ilimi
0: ba
1: tuyi ake ake kuma haka
0: abin da ya sannan ba wani wanda zai ci ta kai ka zai makaranta
1: ba kuma wani takarda da ake yawo a makaranta
0: mai yau abin da ba a so su iyaye ba sa so suna ganin cewa ba ta lokaci ne ga wani abu ne wanda zai zama ta fitina
1: ko na kafiri
0: ko na dai abin da ya dai na gashi nan na zamani Allah kuma ya samu na cikin zamanin tun a wancan lokaci kuro hayin mun yi ayyuka da mutane da yawa san a wannan cikin lokaci kai wani mutum shugaban makarantar malam boyi shi asalinsa mutumin kasar waje
1: bature
0: ubansa wasa kuma Bahaushe ake to dukkaninsu mun zauna da su lafiya har muka kai ga a lokacin wannan lokaci ai baka wani abu da za ka yi wanda za a ce baka kyauta ba sai dai kai ta kokarin kai abin da za ka ji daɗi kuma a ji daɗi da kai a gurbin da kake
1: saboda tarbiyya irin ta mutanen da
0: yawwa kare kuwa
1: baba da akwai ka ce lokacin da ku fara aiki lokacin ma ba boko ko ba kawo takardun boko ba kamar shekara nawa ne
0: ni dai kama aiki a school of hygiene shekara ta 1955
1: lokacin Najeriya ta sami 'yancin kai ko ta samu ba
0: lokacin da muka fara

0: shi ai ba magana in shi ka
1: a wani matsayi ake aiki a lokacin
0: matsayin karamin ma'aikaci sannan wanda duk yake son aiki kamar kai sai ka rubuta takarda kawai ka bani ka sai ka je ya kawo wani ka sai in so ka zala ka taimaka wa ka da wani aiki wanda za ka iya
1: lokacin sadauna kenan
0: a kwarai kuwa dan wanda aka nada sadauna mani ina da rai har yanzu kuma
1: lokacin
0: eh Abubakar ta ba shi ne fara dagawa a matsayin babban mutum a musamman a arewa
1: da wadaya
0: eh tunda har ya kai matsayin prime minister wanda suka taso suke ganin cewa su ne wani abu irin su sardauna a lokacin shi ne wani abu a arewan gaba daya da abin da za a yi su ne a gaba
1: su suka
0: fito daga gidan manya ba wani wanda aka sani ma ba ma a kallasa ba ma a kallasa
1: ba a wancin lokaci ka ci gaba da karatu na zamani ko kuma makarantu
0: wato ba zan manta ba ni na karami kallon shekara ta bata wuce 15 ba na fara sanin daɗin kuli don ni na ɓadda a nini shi ne farkon kuɗin da turawa suka iya kafin bayan wuri
1: lokacin da musaya ma aiki
0: dama na musaya ba ni shirin ba kamar da Allah mun gode maka
1: Allah mai zamani
0: arziki rayuwa indai Allah ya baka sa'a ka taso lafiya tare da iyayenka kuna nan kuna ta abubuwa yau da daɗi gobe ba daɗi haka rayuwar da ta
1: mu koma baba makaranta ta haijin
0: zai shiga aiki saboda a lokacin akwai talauci kuma daga ni sai a mahaifina na fito ga shi kuma ni kai shi yana san wani abu ni ma ina so kuma dai ina da wahala sai na fito ya kamata za ka yarda sai in nemi aiki na leburanci ina ganin zai taimaka mana ina ba ta yi mara wannan tun lokaci da abin da za mu yi sai da yadda iyayenmu sai sun yadda za mu yi muka zauna dai a haka to sai abubuwa suka fara ci gaba aikin da za ka yi takarda kawai wani babba zai baka ka je wuri kaza wajen bani ka ce ni ne na ɗan ko kan magana da kai da shi
1: da irin da kuma sauta lokaci
0: to madalla to wani irin ake kowane iri dai wanda zai mutum zai yi wanda zai shigaba da rayuwarsa har kuma abin da Allah yi ba wata takarda za a baka takarda kawai kai ne wani daga wurin wani an ɗauke ka aiki ba ma son ai abin da ba zai yi ba kuma ku inda kuka fito wuri ne mai daraja saboda haka taimaki kanku kuma mu kuma ku taimaka mana don mu zauna lafiya
1: baba da aka ɗauke ka aiki lokacin nawa aka fara ba ka albashi
0: don albashi sule biyu a rana sai da shekara aƙalla 10 ina dai laifi albashi wancan lokacin ba shi da kai
1: tunda hannu ne ma
0: ai kwarai hannu za a baka
1: ka kai shekara nawa kana aiki a makarantar nan
0: a makarantar nan April 1925 na fara aiki a sun
1: a matsayin wani irin ma'aikaci ne
0: ni labor ka gyara nan ka je nan ka dai ana da yi da kai idan ka samu wani abu duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa inda da sanin ya kamata shi ne abin da yake so in ci gaba a duk inda ya zauna kuma da girmama na gaba shi muka sani
1: ka ci gaba da aikin nan ka canza aiki zuwa wani wajen ko kuma a nan ka ci gaba
0: sai dai position daga nan ka koma nan inda zai aka so ake so ka je kai aiki lafiya ka dawo
1: a iya haijin ko kuma ka fita wajen ma'aikatar
0: a iya haijin nan zauna
1: za ka yi tunan shekarun da ka ajiye aiki
0: shekaru za ka fara siyasa
1: ta suwa kenan
0: ma wanda yake a wancan lokacin wanda ya fito
1: sawalho kenan
0: a wulawo zai
1: yanzu ka kai shekaru 50 da wani abu da barin aiki
0: yawwa ni na bar aiki a 1970
1: kuma kana kan fansho yanzu har zuwa wani lokacin
0: na bari an yi ta juye-juye da mu saboda ita sura fajin ita kadai ce ba ta da wata yar uwa komai na shugabanni daga Kaduna yake zuwa kuma gaya mana komai za a yi. Akwai shekarar da ita ma'aikatar za ba a ɗaukan wani mutumin sai wanda ya boko bokon nan kuma inda za ka iya rubuta sunanka in kana da kokari kuma sai ka ci gaba da kokarin kanka har ka samu ka zama wani abu. Kan lokacin da aka matsawa talakawa lalle mutum ya iya karatun boko har ɗaura mutum an yi akan boko
1: an ɓoye mutane a gidaje
0: a ba mu ganin ɓoyewa
1: a iyaye sun ɓoye
0: ni kaina lokacin da mai gidanmu ya zo za mu tafi goma sai ga mai unguwa.
2: Ga wanda ya kama mu a wannan lokaci muna tattaunawa ne da Shehu Bello Sagagi mai lakabin malami da irin gwagwarmayar da aka yi a rayuwa wanda ke karɓar fensho tsawon shekara 50.

0: suka gaisa sai ce an ce mu zo mu gaya muku aku ba da yaranku ko za a koya musu karatun mu sai mu gida mu sha ya yi mu wannan ba layin mu ba ne mangwaje mun dai cika umarni kashin mu faɗa ba shi ma yana yanayi tsoro
1: shi ma yana ba su yake ba
0: kowai da yake amma mawaki a cikin zuciyata ina so in yi karatun boko
1: tun
0: a wancan lokacin amma don sai da zaben kito abinda zai yi na san tun da haka ne ba na san zaune haka kai zan tafi yawon makaranta zan zaune ba na ilimi ba
1: ta
0: Muhammadiyya
1: a Kano aka zauna makaranta ta Muhammadiyya
0: a Kano
1: a gaban wani malami
0: a gaban malamin dahim don cin lokacin toho ne
1: dalibai wanda suka yi makarantar nan a ciki aka iya ji ana cewa akwai mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya yi makarantar nan ka san lokacin da ya yi makarantar nan ko kuma ka san wani abu da ya yi a
0: shekarar da shi Atiku ya zo makaranta 1960 a wannan lokacin ita kanta makarantar ta fara ci gaba kuma mutumin Adamawa ne can ganye lokacin da ya zo makarantar high school a matsayin zai yi kwas na makamin mataimakin principal kowane state shekara ta yi na ɗauki mutum uku ya shi ya zo daga Angola ɗaya abokinsa ta fi daro zautar ɗinsu ɗaya mutumin da ina da ƙoƙari shi ne daga primary station ne hygiene ne ko ina ne ko malam duba isin makarantar hygiene school
1: ka iya tuno wanda suka shiga wancan makarantar nan
0: zai yi ɗaya kuma sun mutu wanda na sani ina jin a yanzu ba wani mai zai
1: in aka duba rayuwa wadda aka yi ta a da da wannan rayuwa da ake yin ta yanzu yaya za a iya alaƙanta abin nan
0: yau ai rayuwar da na gaya maka ba wani abin da mutum zai iya cewa yana jin daɗi inda yana raye ba zai rasa abin da zai yi ba
1: da muka koma baya albashin da ake baka na sile ukun nan a wancan lokacin
0: sile biyu
1: a wancan lokacin yana wadatar da kai
0: sisi ake ƙarawa
1: sisi yana wadatar da kai da iyali da wannan nan kan
0: a sanin ban ƙaura
1: to amma yana gamsar da kai
0: a ni ne a kuɗi shi na fara tsawo amma a wajen mahaifiyar zan ita ta nuna min kwabo sisin kwabo yanzu misali kamar yanzu karfe biyu ta yi mahaifiyar ta zuce da ni inje man dauri ta bani aho kwabo daya da sisin kwabo rabin kwabo shine aho hannu ma zan so a wannan kuɗi
1: ana rayuwa cikin jin daɗi
0: an ɗauki ba abin da ya dame
1: za a kai shekara nawa a rayuwa
0: a yanzu

0: wato sai zan gaya maka da na yi shekara akalla za ta kai 90 ko sama da haka.
1: Yanzu a yayyo jidan sa gayi ko gongozo da akwai wanda suke sa'annan ka wani kuku a sa tare da su
0: sai wani mutum daya kusa da kotun gidan sarki kofar kudu ko wani mutum sosai a nan yana nan kuma da rani mai ne.
1: Yanzu baba kana da ya'ya kamar nan?
0: Ya'ya na goma sha uku ne masu rai.
1: Da kake iya tunowa a baya wancan shekarun baya?
0: Na rayuwa? To lokacin da nake aiki na zauna da mutane ba rabon kai ba ina da biyayya a wancan lokaci daga nan unguwarmu za a ce ni kasuwar sabon gari sannan kasuwar sabon gari duk ba kwano wanda yin da ake sai da kayan miya.
1: Lokacin da ita sai kasuwar kumi?
0: Sai kasuwar kumi sai tamu mandawari ita ce tamu ita muka fara sani.
1: A wancan lokacin yaya ake ganin rayuwa da irin al'umma da kuma irin wannan lokacin da kuka suke zamani?
0: Alhamdulillah wancan lokaci ba mu abinda muka sani wanda iyayen su suke mana komai har muka zo muka girma muke so mu wayar da aka yi mana muwa mai a taimaka musu a wannan ne na nemi aikin nan na school of hajji na yi shi don na samu mutane da yawa saboda ma'aikata ce ta kowane ɗan arewa zai yi alfahari da ita ba wanda bai je makarantar ba inda yana da bukata makarantar da ake kula da ita wadda take hannun sarki education tana hannun sarki a ita kula hanyar ita ta hannun sarki take to daga baya sai ita sai da yake ita kadai shi za ka tsaye a riga daukan kowane gari su ba da inda middle eastern ita ce babban makaranta middle ta kan da rumfa kwalejin na na san san da ba a yi ta rumfa kwaleji sai dai a ce kwaleji kawai
1: lokacin tura suna nan
0: su ne ai ba don tura wannan sun yi abinda ba su kyauta ba kuma sun kyauta fanshen nan kafin su bar mulki sai suka tabbatar da ma'aikaci ina da gata
1: in ka gama aiki
0: ba ca za a je kai tafi ba
1: za a dinga dan duba ka da dan wani abu
0: yanzu su ne 20 kudin da za ka karba a wata za a biya ka wata bai wuce fa uku ba
1: ana baka fansho ko ba baka
0: ana bani
1: nawa ke baka
0: farko abin da ka fara bani fa uku
1: yanzu kuma ya kai nawa
0: to a wannan wata da ya kare sai da fansho na ya kai 60,000 saboda dadewa ta
1: fansho yanzu ga waka cikakken dan fansho ne
0: a kware kuwa
1: kana a san ka
0: kai ai mun gode Allah
1: ai yanzu baba 60,000 da ake ansa a fansho ai yanzu manyan ma'aikata ba su ansa 60,000 a fansho
0: ina a sakai a kyauɗi zan
1: yanzu ana baka dan wani abu a gwamnati
0: a yanzu kuma rigima ake ta yi da mu sai an ƙara mana saboda zamani
1: me ya saƙon ka ga al'umma
0: ni saƙona ga al'umma ana yi mana fatan alheri da mu Allah ya taimake mu muka daɗe a duniya ba mun ga irin juyi iri tare da mutane kullum abin da muke gayawa namu har ma waɗanda ba namu su yi ƙoƙari kada su yi abin da ba daidai ba da mana an yi musu wulakanci.
2: Duka-duka a nan za mu ɗiga aya sai wani makon idan mai duka ya kai mu za ku ji mu da wani baƙon namu da ke tafe a madadin hukumar gudanarwa ta Are Radio da mai sanya mana da hannu a cikin shirin Bashir Sarki Abdulkadir da jagorar.

0: kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka, su zama hadikai masu basira, su rika yin abun ban mamaki, ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki, ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani. Yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya, an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba. Kullum ba wani abu, koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi, koko ke ki rika yi masa, ki fara yi masa tun shi bai iya ba, shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shekuwa. Gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce, Allahumma atinil hikmata a taƙa, na yi guntu-guntu ne don a riƙe. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Shikenan, Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Wasu a ƙasar waje sun kai yara, amma su wasu san ba su iya komi ba. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira. Inda sun gama karatun, an kashe kuɗi, an kashe kuɗin accommodation, an kashe kuɗin kaza, an kashe kuɗin kaza, har sun je sun yi musu graduation, amma wallahi sun san ba su iya komi ba.
1: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
2: Ga saƙo daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM, Wazobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Don haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio, kamar yadda wasu suke zato.
3: Mita 93.1 a Zangon FM.
4: Mita 93.1 a Arewa Radio. Faɗi ra'ayinka.

0: amawana abinci ya haɗu kowa yana murna
1: ke ma zai iya zama sarauniyar gida ta hanyar yin abinci da dunkulen tasty mai ɗanɗanon naman shanu ko mai ɗanɗanon naman kaza
0: dunkulen tasty cubes sabon sirrin ɗanɗanon girki mai daɗi da gamsarwa domin iyali
1: ori gida zaki iya sanya dunkulen tasty cubes mai ɗanɗanon naman sa ko mai ɗanɗanon naman kaza a cikin miyar dage-dage taushe ko miyar kubewa ko ka ko miyar agushi ko a dafa duka da sauran girki zabin ranku ƙara inganta ɗanɗanon abincinka da dunkulen tasty cubes
2: ana samun tasty cubes beef flavor da kuma chicken flavor a kasuwannin ƙasar nan da kuma shaguna mafi kusa da ku dunkulen tasty cubes sinadarin sirrin girki
3: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matan ku

0: Adala mai sauraro barkamu da dawa. Yanzu a agogon mai na cewa karfe 8:43 agogon Najeriya Nijar kamar da cari daidai da karfe 7:43 agogon GMT da kuma Ghana. Me sauraro kana tare da Arewa Radio da muke tattauna akan yadda yau ake ranar zaman lafiya ta duniya yau 21 ga watan Satumba kenan ranar zaman lafiya ta duniya wanda taken ranar taken yau kenan shine zuba jari a zaman lafiya ga kowa a ko ina kuma a ko da yaushe inda mai sauraro muka ci daga gare ka shawarwari musamman akan yadda kuke kokarin tabbatar da zaman lafiya a wuraren da kuke gidajen ku a unguwannin ku a hama da jiha da ma kasa baki ɗaya inda ɗaya daga cikin abubuwan da waɗanda suka kira suka yi magana hatta waɗanda suka turo da sakonni shine abu da ya shafi hakuri kenan rashin hakuri na da alaka kenan da rashin zaman lafiya duba da waɗanda suka kira dama da waɗanda suka turo da sakonni su yi magana akan a riƙa sa hakuri a zuciya a riƙa kai zuciya nisa yana da matakar mahimmanci kamar yadda suka bayyana a to shin kenan tambayar anan ita ce rashin hakuri na da alaka da rashin zaman lafiya za a iya cewa kenan idan muka koma ga shafin mu na WhatsApp mu karanto sakonni akwai sako da ya fito da kawo wannan malami yake cewa assalamu alaikum Allah ubangiji ya ba mu ikon zama lafiya da kaunar junan mu sako daga Abbas Darmanawa akwai sako daga wannan malamin shi kuma shi assalamu alaikum to gaskiya zaman lafiya yafi zama dan sarki Allah ya kara mana hakuri da juna sako daga maman Jabir muna godiya maman Jabir sai sako daga Umar Sale yake cewa assalamu kira na shine ya kamata iyayenmu da ƴaƴanmu su riƙa koya da yayyenmu iyayenmu da yayyenmu su riƙa koya mana hakuri sosai musamman ma a wannan yanayi na da ƙasa ke ciki yanzu sako da ka Umar sai sako na gaba yake cewa assalam ine muku fatan alkhairi jan hankali na ga al'umma shine a daina saurin fushi da saurin fushi yana sa mutum yayi da na sani to Allah ya kara mana juriya da hakuri sako daga Balaraba Sa'ad mun Jabar Kano sai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum sunana Lawan Garba lalle ya kamata kowa ya taimaka wajen samar da zaman lafiya ta duk hanyar da zai iya musamman ma bawa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri sannan mai addu'a dan samun zaman lafiya mai dorewa mita 93.1 Arewa Radio assalamu alaikum Assalamu alaikum. A ce wannan line ya samu tangarda. Mita 93.1 Arewa Radio. Assalamu alaikum. To, mai sauraro kamar yadda na bayyana, muna tattaunawa ne inda muke ji da kai mai sauraro musamman ma akan yadda za a iya tabbatar da tsaro yayin da ake magana akan yadda za a iya tabbatar da zaman lafiya kenan kamar yadda na bayyana domin a kasar irin ta mu ta Najeriya ko a kasar mu a hali yanzu da ma jihar mu muna ci gaba da samun irin labarai da ke abubuwan da ke faruwa musamman za a ciwa abubuwa ne na rashin zaman lafiya abubuwa ne iri daban-daban da suke faruwa a nan jihar Kano da ma kasa gabaki daya jihohi daban-daban to don haka mai sauraro abu da ya shafi zaman lafiya a ko da yaushe cewa yake abu ne da rata auyen kowa da kowa ba abu ne da ya rata auyen gwamnati kadai ba ko auyen hukumar tsaro shi sa taken na bane yake magana akan yadda kowa gudunmuwar da kowa zai iya badawa zuba jari ga zaman lafiya ga kowa yadda kowa zai zuba jari a zaman lafiya kuma a ko ina ba wai a wasu wuraren a wasu wuraren kuma a ko ina kuma a ko da yaushe ba wai a ce a wasu ranakun zai abubuwa na zaman lafiya amma a wasu ranakun na musamman da kwata-kwata babu ruwan mutum da zaman lafiya ko wanzar da zaman lafiya yadda za a zuba jari a zaman lafiya ga kowa a ko da yaushe kuma a ko ina attacking kenan na bana assalamu alaikum naam assalamu alaikum alaikum salam
1: wala wanda baka da sajiya
0: baraka ka dai
1: adam shi ne da karai
0: naam
1: gaskiya dai mun ji abin da ke tunawa kuma wannan gobe ne mai muhimmanci gaskiya saboda kasancewa zaman lafiya shi ne idan ci gaba rayuwa gaskiya
0: naam
1: yauwa to daga matasa da kuma sauran al'umma fatan za su taimaka wajen cigaban al'umma da kuma zaman lafiya da tsawon gida tashi lafiya wannan abin da
0: muna godiya kwarai da gaske a shafin muna WhatsApp akwai sako da ya fito daga wara Musa Abubakar yake cewa assalamu gaskiya hakuri yana da matukar rawar takawa game da samun karin zaman lafiya kuma mu hada kai da jami'an tsaro Allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya da jahar mu lafiya amin assalamu alaikum barka kare da muke tayi to nan ya samu tangarda a mita 93.1 a radio assalamu alaikum to wannan line ma ya samu tangarda ga sako daga shafin mu na WhatsApp shi assalamu alaikum sunana Abbas Ubali yana mai cewa to ni ma ina ba da shawara musamman ma akan abin da shafi hakuri domin tabbatar da zaman lafiya muna godiya mana Abbas assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ina kwana an baka kare da miki tayi
2: kuna tare da Bro Yusuf kula
0: na'am
2: akwai shawara wuri guda biyu zuwa uku da zan bayar wa da zai samar da zaman lafiya a duniya na farko su kai ta majalisar duniya thinking duniya zalunci da kasashe suke manyan kasashe a kan kanana ya kamata a daina shi in aka daina shi aka baka tabbatar da adalci wannan kasashen za a samu zaman lafiya sannan sauran mutane kowa ya dauki koyarwa irin ta addinin musulunci domin shi addinin musulunci ya fara yadda za a samu lafiya sannan su shugabanni su dau doka hukunci su dau hukunci irin na addinin musulunci da abin da kai aima kuma rashin hukunci shi ke haifar da ko kuma yake kara rashin zaman lafiya a kasashe da tsoron gwani da tsoron wurare wanda shi ne gudun mata assalamu alaikum wa rahmatullah
0: muna godiya kwarai da gaske mai sauraro ina ga wani kiran na ƙarshe da za mu ɗauka a shirin namu na yau amma kamar yadda majalisa take a ci gaba da bayyana wannan taken na zuba jari a haƙuri da kuma kira na biyu da akai akai wanda ya shafi yaɗa jita-jita wanda shi ma yana da matuƙar illa ga zaman lafiya musamman ma a wannan yanayi da muke ciki yanzu da aka fara yaƙin neman zaɓe yaƙin neman zaɓe akan samu waɗanda suke yawan yaɗa rahotannin jita-jita da ma rahotannin ƙarya ba ma jita-jita ba wanda ma mutum ne kawai ya ƙirƙira zai wallafa kai ma ka ɗauka ka yaɗa to wannan lokaci da muke ciki na yaƙin neman zaɓe lokaci ne da a karan kansa yake barazana ga zaman lafiya musamman ma ƙasashe irin

0: uku da dubu daya a zangon FM.
1: Ina makarantun sakandare a jihar Kano? Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan makarantu ne za su yi rajistar daliban su inda za a zabi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makarantu za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos maudu'in shine shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba a dan haka sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantun su za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0700 44 43.

0: 为你。
1: To yanzu haka ana gudanar da baje kolin magungunan gargajiya na shekarar 2026 a El Dorado Cinema da ke nan birnin jihar Kano inda masana'ar magungunan gargajiya daga sassa daban-daban ke baje kolin su tare da hudda da jama'a kai tsaye. Baje kolin na bana ya samar da dama ga masu sana'ar magungunan gargajiyan domin tallata kayayyakin su da faɗaɗa harkokin su da kuma haɗuwa da mutane daga sassa daban-daban na jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. To bari shirin namu ya kewaya cikin wannan filin baje kolin na gargajiya domin ganin yadda take kasancewa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Awwal N Idris, mafi yawanci ku kuma sun fi sani na da Alhaji Aboki mai sandan girma. A ni ne shugaban cibiyar bada maganin gargajiya ta Aboki Herbal Center wacce take da cibiya a garin Kanan Dabo mai albarka. Ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'ar Kano da kuma kewayenta cewa Ubangiji Allah mai ko a rumfa mai namba 33. In ka zo ka duba sosai, in ko baka gane ba sai ka ce kana tambayar rumfa mai namba 33 stand 33. Har yanzu muna nan muna taimakawa jama'a akan abubuwan da suka shafi matsala na lafiyar su. Duk inda muka je muna ba wa mata hakuri cewa idan zaki zo ki zo domin dan uwanki, shakikinki ko kuma mijinki domin ba mu san komai akan matsala na mata ba. Amma idan kai na miji ne kana fama da matsala, ina nan a rumfa mai namba 33. Mafi yawancin maza je musamman waɗanda suke da shekaru da yawa suna alakanta wannan matsala da yawan shekarun su. Dan neman ƙarin bayani da shawarwari mai mai ana iya samun mu a rumfa mai namba 33 a inda ake baje kolin magungunan gargajiya, ko kuma ka kira mu a lambar tafi da gidanka kamar haka 08035666964. A bayan haka mafi yawancin mutane za a ga mutun ya ce ya je nan ya je can ya je nan, ka same ni Alhaji Aboki mai sandan girma a rumfa mai namba 33 a kasuwar baje koli da take nan El Dorado Cinema nan Airport Road stand 33. Karka manta, an ka zo ka duba sosai ko kuma ka kira ni a wayar tafi da gidanka kamar haka 0803566964 ko kuma 0802347411. Sai Allah ya kawo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu.
3: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci. Sunana Alhaji Habib.
4: Ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a El Dorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a Kanan Dabo.
3: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
4: Ina nan a rumfa mai lamba 6.
3: Karka manta,
4: rumfa mai lamba 6.
3: Ko ka tambayi Alhaji Habib, ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane a bangaren maza kawai. To ka kira ni akan lambar waya
4: 08

0: kamar yadda Mr. Raro ya sani, mukan bada cikakkiyar damar wato faɗi ra'ayi kan abin da ya shafi al'umma wala Allah cikin garuruwan ku ko kuma wato abubuwan da kan faru a duniyar labarai da al'amarin yau da kullum waɗanda kan yi kara kaina. Kuma yanzu ma kafin zuwan shirin mu na gaba, kamar yadda aka saba, zamu je ga mai sauraro domin jin ra'ayinsa game da labarin da ya fi ɗaukar hankali. Akwai layukan mu da dama da ake iya shigowa domin bada gudunmawa. Akwai biyar sanan ne ake iya aiko da rubutaccen saƙo a dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp, ko kuma a kira mu a layukan mu da suka hada da 0206446509 ko kuma 0206446509 akwai kuma 0206446079 sai 0206446954. Sa'annan akwai layin 0206446958. Akwai layin ƙarshe shine 0258. Akwai layin ƙarshe shine 0206446956. Waɗannan su ne hanyoyin da ake shigowa domin bayyana ra'ayi kan abin da ya shafi labarai. Mita 93.1. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Sunana Isa Ibrahim Iya Ikara.
0: Barka da shigowa Malam Isa.
1: Alhamdulillah, masha Allah. Ina muku fatan alkhairi.
0: Muna godiya.
1: Fatan Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo naku.
0: Amin.
1: Don kuna shirye-shirye wanda al'umma na amfanuwa.
0: Na'am.
1: Yi kusa da ni. Allah ya ƙara jagoranci alfarman annabi.
0: Amin.
1: Masha Allah.
0: Muna godiya. Mita 93.1.
2: Assalamu alaikum, Malam Ibrahim Jila.
0: Barka da shigowa.
2: Fatan alkhairi a gidan da ma'aikatan gidan da kai kanka.
0: Na'am.
2: AA ta fashe mai kan TV jallin.
0: Barka da shigowa.
2: Yauwa, lalle labarai tun da safe har yanzu a yanzu din na saurari labarai. Amma a babban abin da ya fi jan hankali na a yanzu, lalle gwamnan Neja da ya kira da shugaban kasa a kan ya hana a sa dokar da za a hana haƙan ma'adanai. To amma kafin ya yi kira ga shugaban kasa, kamata ya tsaya dai abin nan ya tsallafa a game ya kamata a yi, ko ba gaskiya ba. Yauwa, fatan alkhairi a gare ku. AA ta fashe mai kan TV jallin.
0: To muna godiya AA ta fashe mai kan TV jallin mu. Mita 93.1.
3: Yauwa, sunana Ahmad Abubakar daga Tabbata.
0: Barka da shigowa.
3: Yana maka fatan alkhairi.
0: Na.
3: Dai ƙorafi da muke da shi. Game da makarantar firamare ko fara yamma. Wannan makaranta, alhamdulillah, an buɗe makaranta kusan shekara uku, amma babin takeici shi ne wannan makaranta har yanzu ba ta da makewayi. Kuma makaranta a ce ba makewayi, ba ta da daɗi, haka za ka ga yara ake.
0: Da fatan zaka tara a shirye-shiryen jibge ƙorafe-ƙorafe. Nan muna tattaunawa ne kaɗai akan abin da ya shafi labaran da aka gabatar. Za mu leƙa dandalin mu na sada zumunta na WhatsApp domin karanto wasu daga cikin wato ainihin saƙonnin da aka samu nasarar aikowa. Akwai saƙon da za mu fara da shi, ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatan alkhairi, dukkanin labarai sun ja hankalina, musamman labarin gwamnan jihar Neja da yake kira ga shugaban ƙasa da haramta haƙar ma'adanai. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya bamu abin yi. Saƙo daga injiniya Kawule Sale garin Balare. Muna godiya kware da gaske. Wannan ce assalamu alaikum, fatan alkhairi a gare ku Arewa Radio. Muna jin daɗin kasancewa da ku. Dukkanin labarai sun ja hankalina, Allah ya ƙara basira. Saƙo daga Nasiru Sale Dumbuli. Sai wani saƙo daga wannan malami yake cewa assalamu alaikum Jilawa, fatan alkhairi, tabbas labarai sun ja hankalina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa jihar mu ta Kano zaman lafiya da ma ƙaruwar arziki. Arewa Radio muna tare da ku, to duniyar ma gaba ɗaya muna so Allah ya bata zaman lafiya. Saƙo daga Ayatullahi Abban Muhibbat Gaci, ƙaramar hukumar Wudil. Da fatan za ka gaida mana da al'ummar ƙaramar hukumar Wudil kafatanansu baki ɗaya. Wannan ya ce sunansa Tasiyo Adamu Muhammad Dawano. Labarai sun ja hankalina, musamman rahoton ku na sace ɗaliban Borno. To muna ƙara kira ga gwamnati don girman Allah a ƙara ƙaimi wajen wato ainihin ceto waɗannan ɗalibai domin suna cikin wani hali. Saƙo daga Tasiyo Adamu Muhammad Dawano. Muna godiya. Wannan ya ce assalam, ne muku fatan alkhairi daga Safiyani Dauda Yusuf Tofa na Hajiya. Wannan saƙo ya ce kamar kullum, Jilawa sunana, Hizbullahi Alhaji Lawan, mun cika ungo.

0: kuku da dugu daya a zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa radio faɗa ra'ayinka. Shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayyan labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon FM.
3: Kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka, su zama hadikai masu basira, su rika yin abun ban mamaki, ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki, ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani. Yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya, an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba. Kullum ba wani abu, koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi, ko koke ki rika yi masa, ki fara yi masa tun shi bai iya ba, shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin sheko. Gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce, Allahumma atinil hikmata a taƙa, na yi guntu-guntu ne don a riƙe. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira. Shikenan, Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira. Wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su wasu san ba su iya komi ba. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira. Inda sun gama karatun an kashe kuɗi, an kashe kuɗin accommodation, an kashe kuɗin kaza, an kashe kuɗin kaza, har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba.
4: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio. Magada.

0: daga bakin Dr. Abdulkadir Ismail da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Da yake wani zai sada da ufa haba ila lisan sai ya yadda ya sauko kan wannan shimfidar kamar kace carpet din da ake shimfidawa wa sarki sai ya sauka to Abdulmuttalib zauna anan ni ma mu zauna anan kaga ya girmama shi fada'ahu sai ya kira shi fa ajlansa hu ma'ahu suka zauna tare da shi fa talaba minhu Abdulmuttalib me kama da yi wallahi muna roko dan Allah ai hakuri wannan rusa ka'aban nan kaza da kaza da kaza da kaza abin ne kama da yi wannan irin girmamawa da ka samu kaga ai kana da matsayi da wai Abdulmuttalib ba aka yi ba fa talaba minhu an yurda alayhi 200 al-ba'ir sai Abdulmuttalib yace ni wadannan raƙuman na guda 200 nake son ka dawo min da su allati asabaha min malihi wanda aka kwata daga cikin dukiyarsa aka tauya ma Abraha aka yi martafinta aka gaya masa fa kala Abraha sai Abraha yace li tarjumani ga wanda suke masa tafinta kullahu ka gaya wannan yana nufin Abdulmuttalib innaka kunta ajabtani da ka ba ni sha'awa ina ra'aituka yayin da na ganka wala kad za'antu fika amma na ji yanzu kwata kwata bana sha'awarka kala sai Abdulmuttalib yace a gaya tafinta yace lima saboda ne kala sai shi Abraha yake cewa jiitu ila baitin na zo wannan ɗakin huwa dinuka wannan ɗaki shine addininka wa dinu abaika kuma shine addinin da iya da kakanninka iyayenka da kakanninka wa sharafuka shine kuma ɗaukakarka wa ismatuka shine kariyar da ka ita ce kariya wato wannan ɗakin shine kariya da ka samu saboda duk laraba suna girmama ka suna tsoronka suna girmama saboda wannan ɗakin inda ce ba wannan ɗakin ba komai bane kai li ahdimahu dan urusa wannan ɗakin falam tukallimni fihi amma kai baka yi mun magana akan ɗakin ba wata kallimuni fi mi atai baye sai kai ka kawo mun magana akan raquma 200 qala Abdulmuttalib shugaba ne jagora ne kuma balarabi ne yana da dama Allah ya yi mun su baki sai ya ce mar ana rabbul ibil waɗannan raquman da kake gani ni ne wato mamallakinsu ni ne mamallakinsu wal baitu wannan ɗakin kuma da kake gani lahu rabbun shi ma yana da wani mamallakinsa yamna'uhu minka shi ne zai hana ka wancan ɗakin yana da wanda ya kare ni kuma wannan raƙuma na ne a bar raƙuma na mana ka je ku yi da wancan ɗin faƙala sai Abraha ya bashi ansa yace ma kana li yamna'uhu minni bai isa ya hana ni rusa wannan ɗakin ba kala sai Abdulmuttalib ya ce fa anta wa zaka ai kai da su ne dai can eh shi ne ku dai can abin nan manufa dai can kai da ku can ku karatu ni ba harkata ba ce fa amara bi ibilihi fa ruddat alayhi sai ya umarni a bashi raƙumansa guda 200 aka mayar masa da su ثم خرج عبد المطلب يفجع واخبر قريش الخبر سيبا وقريش ولا بعد ابن دي فارس اكانن سد ابراهيم وامرهم ان يتفرقوا في الشعاب سي امرچه سيوا سرربو ا cikin wato shi'ab shi'ab shine yayin da ka samu dutse nan ka samu dutse nan manyan duwatsu to tsakanin dutsen ai akwai da ga hanya ko kuma wani dan filifita to wannan shi ake kira shi'ab an gani dutse nan dutse nan na dutse ne a tsakanin dutse biyu za ga akwai hanya ko fili fitar za ga yawanci a nan ciyayi suke fitowa da waɗansu abubuwa wannan na ake kira shi'ab to akwai su dewa a makka kaga ai tsakanin safa da marwa inda ake gangaro wannan a tafai shi'ab ne an gani tsakanin nan akwai safa nan akwai marwa ai lokacin idan ta gangaro za ta fita gudu ai waji take tararwa wannan shine